Danga Bekhang na satrang na mitrang na nehang na gehang sa devang sa dasar basar batrasa nehang. Na kamang na krodhang na lobang na mohang ga jo niya chayad advaya johang na janmang na marnang na barnang na vyadhang na rogang na sogang ga bainar vikhadang. Achedanga bhedanga karmanga kalanga khandanga bhandang prachandanga palang na datang na matang na jatang na kayang na nehang na gehang na bharmang na bhayang. Na rupang na bhupang na kayang na karmang na trasang na prasang na bhedang na bharmang sa devang sada siddh birdhang sa rupe namo ek rupe namo ek rupe. Nriyuktang prabha.